Saramo angoru maturu iravarima te karanga nei e ako I taita ia e taku vai e ako I ngaru pirupu e I roto I ako nei e irina ki I tetua ka kamita ki rai eo iaia e iora ia no toku nei mata e iatua noku takotu e karongo mai nei kui o kotiri o tia mekuni atu I te rantio o 4EB Ivan Oru Mawaru, Topatatai.

0: Rosana, Rosana, le pesilena fa fonga ile to no ya ofta to ye dungol tanto li tioli le se tasi ne yo potu malo si foi ye sa fa penan fa fa ile le foi peno ta ua le tinaba ne foi pa ima mamalu pasta ye matulanga pe ne foi ya tulanga tofi fa fa la unga fa talo fa tu fi le ne ta ya good morning.
1: Good morning and welcome to your nice program this morning.
0: Nana, it's always a pleasure to hear your voice. You know that. Ah, so I said, "Take me
1: aye."
0: So I said, "Take me aye." Te vala au mai ai e langona fo e shelfa nau ia le mafan fano loto ono lo ye le tapo inga malu pesa o ni tala pele.
1: Maybe. Because everything is right from the Lord.
0: Amen. Malu. Fiat lei se I au mai se sau tu ala lo tu langa pene I bol o le te le ia mai lana na I o mei tu pula I mai I lunga o televise I mei o especially wa o tamiti fo I el tu pula ngata lvo ia ma fa pena na fa malo si ni si fo I lili ma attack fa le o ni si ainga o le ofisiri la lo I el te mine o le ale tu langa pe o na tu la I mei ma tu o te mine pe lo I lo nei ma tu o mea tamiti ne wo tu o wa le wo tu la fo a ia tamiti ne fa onmo.
1: Ole mele yai mai sa mo so I fu ma ola e ko kele o kako e fe ngai ama tu ama fa na fa longo fo ita mai peita yane wa e se fo ile nei va en ole olanga ma le la lolangi wa tato yai ia wa yai fo I wa fa nga kai e ma kuanga na momongo aku se upu I fa nga wa fo wa kukupu wa e fa nga wa e se fo I leo la ke fa longo yai ia pa wa le me la fa utua a wa le vai vai yai fai perka ko kiuke e yai ya ka mai ki ke fa longo e yai fo ka mai ki ke le fa longo ai usita ya la me tu I pe knock at the door and the door will open to you because if you can't do it fa pe ka mai oh never mind la le ke mai mama dad da da da but your job is your job na mai ka ko wele tua kamamar ki ngā ia oa o le leire ta mai titi e tu sa mauna ala sa mani ai. Iwe, ele fata mala ia Yesu.